0: me pese mi nyo ohene di me so a
1: sa
0: mama ya atwa me ho ahia ni nyina
1: fa de erade onyankopon beyi
0: fa de erade onyankopon beyi no
1: si wo so
0: ono na fa ni si wo so hene
1: Unuanum
0: mubi
1: ena fanusi
0: ena onsi mosu hene
1: emfa ona nani
0: ma yemfa obi oya foreigner emedi obi so hene
1: ensi uso hene
0: nti yeso odehye oya mani
2: ena edi
0: hene awo frifie ni abusuem ena yeso ye mane ye ohene
1: yes sir
2: bonsama
0: radi
2: yes wow
0: me pacho so mate radi asem
1: yes sir
0: Amen.
1: Amen.
0: Enti nyango pondi kan boto so se muhi on hene ya.
1: Mhm.
0: Na se mo hwe hwe on hene ya.
1: Yes sir.
0: Mo mewrade enyi on hene mam.
1: Mhm.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bon samu.

A higher plan B 104.5 FM. A tier 4 FM di mu rao frawe ja mi ka frawe ja na mi ka se voter region voter no kra no voter no enye Ghana kasa o voter no enye Ghana kasa e portuguese kasa ye nuanom no ye from ever ha ye from voterians debi wodi opa hwehwe encyclopedia mana se ko google na ko hwe volta asie e portuguese kasa Portuguese kasa ekyere se ade anwanwanwanwan wa hu se ensuo ni efri atifi ho a na ba nwanwan sa bebo punum ewo ada eti ni ewo black volta ni ewo white volta no so Bakufri Burkina Faso na bebodi ewo Ghana nim na ngwan sa ba se ne mi ken na befa ada na abo

abusuanyu me ma me mo adwana me mo akwa ba amra plan B104.5 na da kwasi ada ita onsa bosu ne da toso edunu ensia fim pimi no edunu ensia ni amre me no e beda obade na sepan sa wa ye bia ma ye better than a sip.